0: Me and you, you may get a minute of a man. You are down now, but you know your. You are down now, man of war.
1: Now, yeah. Kado nga duwi bai wano wiya dong aku mo tuan tunggi nino dawa siya kado nga binu wani pochi winyu ka guwong kabo nio kabo wao mai o kabo kabo wala kong arrega di tiriba o kabo ibonya bonya pingo ah o kabo wao mai wani siya dong nga lugo siya wari wari ye dawa siya kado nga binu wani pochi winyu ka guwong kabo nio kabo wao mai
2: Okabo, kabo wala kong arrega titiriba. Okabi bunya bunya
3: pingo. Ah, okabo. Piyom yekere wer kwaro. Bibi marme
2: pacho. Iti yunyo or radio. Piyom yekere wer kwaro.
3: Bibi marme pacho.
2: Iti yunyo or radio.

payo. Payo wa ko wo bi na da mo payo. Ardi ji bi na da mo le tong. Me me pa le me bi no ye mo payo. Yo mo jwaro do wo da mo payo. Yo gari yo bi mi no da mo payo wa. Payo wa ko wo bi na da mo payo.

Nyi di ka nyama ya le die makwa mo i dagi lwa fula da mi no ba bene ni kwa ba de we o ne ni ni nye ne nyi le ba chunya ya lwe chwer chunya di ma di ka na ka chwer chunya dagi lwa fula da ko ni ngora oyo kala kala.

0: Aya.
1: Ay, ni ola ko duwi ngale piyar mo. Won mo.
2: Ngale piyar mo parja anu. Ngale piyar mo parja anu.
0: Angelo.
2: Anero angelo tene hotel chimo ko.
0: Nelson.
2: Anero Nelson wila rege maro ko.
0: David.
2: Anero David wila soda maro ko.
0: Aya, ochwe matek.
1: Eh.
2: Ochwe. Ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, ochwe, do it to get on me, bitchin. Come on, let me go to get going down.
3: Pium, chunk it away, quarrel.
4: Pium, chunk it away, quarrel.
3: Be mara me pachu.
4: Be mara me pachu.
5: You want them, you be do tell. You don't call me, baby.
3: ET Winyo, old radio.
4: Old radio.
6: Old radio.
4: Old radio.
6: Old radio.
4: Old radio.
7: Nang yi bang wa bera na ite word ka go mi ti dai word ka ite te ka ngo long re ko loni bel bel tia ini mi ti nga dong ne ni kara da ko ni we ru ko bongi pen yo ko mo ngi rik yo ni kara me podu nyole nyole tani yo o nyala ngo mer hey hey ati na nya ko kar ko nyong e ko ini ta mani kai ru ko bang a bo jo pe ngi ni da ko pe la nu mon ru bang a ber a me ko ini i kai i akete ni ra yo nya ru bang ati tidi yo baro ngi be chuchi chuchi ker nya ru bang a ber ko at bo na ka pe a ni ra yo no nga la nyo ru bang a me nenu beri do an paro po ni ati ni ru bang a ber kun me ra ye ru bang ati tidi yo ne ke ro po ni ati ni ati nang ti ngi ni bang a ya ru ni en bang a ber apetwere enang tebera mudungi michiri michiri michiri michiri michiri michiri michiri hotina chodang nen kongi kwa ee delberi piri mahalo ite nungi chilata karirang mandung kari waruni nyomi waruni tia gwa nyadang dungi nyoma nyoma we kumi beda yod manu nungi rukubongo ni kakare kukwara yodo nuiti yod ya kari kwari kwena bongo magiramani king loko dilo kunduda dila yigin loko warigin chwikiri chwikiri chwikiri mundu aporu watamuni kai neno ba mani karatini kwa nen gina dong tia temere jotia kwer jotia nyomere jotia kwer na ko longkole chwo longkole dong poinyo jotetwan o longkole dong poinyo jokatia kumine mani yinoi igamu chige iberi kere nakadi wikare meto Ibiru kere komi gamu dong dahu ni dong apen. Na kare mete uru. Naka dong atualu andu upedo. Na ulore. E na beri. Pera nga tia kumwaka. Nuoro kendo kuburu miriko wako. Munu longkwale. Dango te kwera poteru nino.
3: Old radio.
4: Old radio.
6: Old radio.
4: Old radio.

Timogilan mo. Government ni me NRM Jami Yonge. Jami Yonge ngeji kong ngeji musaka musaka. Government ni me NRM Timogilan mo. Government ni me NRM Jami Yonge. Jami Yonge ngeji kong ngeji musaka musaka. Angkum musaka musaka ini ni angkang yogi nak gonyong. Hari ngada kau bila muno. Ini mula angkia rumu ni musaka musaka. Kali cua ini. Enam musaka musaka gonyong ni ngokam. Kuman main musaka musaka ni gonyong ni ba. Kuman main musaka musaka ni gonyong ni bunut gon gume. Yole musaka musaka ni gonyong ni mari kuri komu. Musaka musaka ni gonyo ni ba. Kuman me musaka musaka ni gonyo ni buni mitu nge. Dong musaka musaka ni gonyo ni makikuri kumudong.

0: mẹ́pàjọ́.
1: Ìtì ìwìyàn All Radio. Ìtì ìwìyàn All Radio. Piyom yej kere wer kwaro.
0: Mar mẹ́pàjọ́.
1: Ìtì ìwìyàn All Radio.
2: Ay nar riga dina kulatin mi albar gogolu on waye bitin na lo kiri da ho wannan lo on walu ha ilo go bal kulukiri ba akuli nyama gina mom nyal bambala tingire gelo gina mom ba ha din ko mi gel wada bay ngi tale do bar wanda ko pong mi gel bar wanda ko pong mi gel anye worry Ani, worry,
3: Dah pengecel kau worry di yuma.
2: Jika kau kira
3: merah, merah,
2: batu pengiria, batu pengiria.
3: Oh pengiria kau worry di yuma.
2: Lama dah galama, ni ubah tu merayu merah. Kau nyalu tarik cakap yaitu. Ni anak ribu ni nyomu kiri cura.
3: Nyalu ngajin, dua itu rebuti ini nyabaju yo. Kata nyimbiu kena kau nyipe kongori. Gini pengide, patri
2: pengide.
3: Dah pengide kau worry di yuma.
2: Bapa turi ni me, ni pa. Ati nu bang jara jari. Kau nu umar, mati uneng. Uri be nyama nyama.
3: Ata kwe tima pida ba. Limu mi atun turi mata ta kwe tima berba. Jamu mi atun turi ma ina ta kwe tima pida ba. Limu mi atun turi.
2: Kuli ngaliot kata kuli ngaliot. Tata dogwe di loba gor. Tete yuchot. Tete rikor. Unita wanyi ni upono darli. Bele lo karo ti yuchinya dia. Bili ya lo kaya. Lo kacho karo kanya kanya ba.
3: Kupeot anena bawe, mawe yu miyato mama.
2: Arugu kudapat, kiri arugu jodi oka chunyo ma. Loka cho anena, kupecho karakanya kanya ba.
3: Oh, oh.
2: Tato kodiri chupu chigwele lone. Uga kula dago pinyo alia. Medi chigwele titi guli. Kwele tepo agio, medu miwi julu bilo. Kwele chupu yang. Anu kumkona nuwam, ajura lei. Chumaninga, kagwin kopi kanti, kopi mato kami. Chumanini.
3: Ni winyo ki wore winyo
2: Ki wore bai chang maya mwini ba
3: Win ki wore winyo
2: Ki wore chang yenyo mwini
3: Ki wore maa mwini a bai bai
2: Kwai mo mwa ke jie
3: Maa mwini a chew chew
2: Kwai long ni ki di
3: Nen kulu yore pe
2: Kulu liga muli a sa toal
3: Din yore pe
2: Atin liga bai a sa potiri Kali loka mwini a chew na Pei miu kulu win ba Kari miu nge yo ki wore Nui lule bura toal Ikoba ning wa atat Lokata, atin kina paye, kwa ningo atata, long ming, tin kina patam, kwa ningo atat, lokata, tin kina, kono nyalyo, tata kono nyalyo, atato wati loba koro, teche yo chot, teche li ikoro, kunitaka nye ni upone.
1: Iti winyo, All Radio.

Gino mo kati tung chi mister wang mai yen o kore. An ni mo achin an do ka di chine we an lim fo wor petwer la ta. Dok la tien ma an anyuala nyuala petwer la le ro. An achil wor pa o malaba e kar mo kuno mister an no kuno jan. An ne mo weng bok chele bi jinja cha berke tam ne kwak mi na boy ti kin ge kuno. Eto mon cha wa win gen duma duma man tu gi li chuna o teng gena da ti ma ene ana chuna music mo magwa ko na parker ke nying mi na boy bi locos man chiki kuma be dan gu pon ka na ma liet he man na ke ka na po ringa mo por ngot beletik an mi a boy wa ma ko ma tu gi na mister boy bi locos man ki kome ana wachi a boy a yela don pe Kiku mabe, chwa wachi muze, kaku manba, umira chuli gangwa koi chinean pati. Ana wachi aboi, aboi. Kone nere tim kit meno kono be mada. Eto ane ane chwa kwa wara lea lea chwa ulo dan ki kona chwa wachi ha. Aboi karporo ki pigi piga dado. Wano chiri wano chiri ganga le dira boi mister. Apuali tu, loro nanga mudun. Hey.

kana ka cho wila wila ot ngato mo wila wila ot kono chi aber kitam en ko madam seki ko me gwa eno he ki kuma be ana wini ka nyeri pa nga ta pa ni mami an yer le peri ana wati apoi good he ikarma dan ne an ke pinga pe mer ni anga mer ana tu gi chelu pe ne wa e apoi we en mama ni kon pe ka ta wa ka mata do e what that you need to cho ki mat cho oro wai ko mo babu doge nan weti ka yato megi dano ke chini ku ya wai ha a boy kar o ile ga da do kit bab doga boy nda ko kar cha cho do he eto ana win cho ka met ki pak ma gwai ko ngar cha ni nya dundu nya kiliri yene di chi ana na ki kome ana wati mana ye boy ha ana wati lu boy te anna ber ki tam ne gwa ma man pian na cha chi ger ma man po po ga ne pe kar la lu ma man ene dok chi ona ne boy lu boy te ka ko ma ti put geno pe e cho wati mu ze wa ka wati le ba cho le ti ka pe nge yo yin pe nge ni diang muti ene ye ker ke ana wati mana

Mamu kwera wawo jajalo lima wara jala weyo mami kiguma be karma ogon pala dira boy mister hey ana na ka da ko nyir putti bu de ka ci wuy met ana wati a boy ay li na boy tang tin hey gena do ti may la tena mane ko mayang war ma tikata mak luoni lop moti ano ga cho kwot mot ka ta mati tiri mak luono chanda ti wi met ka nyu mister ha Genati ye kona Genati ye merke nano Poko kala ni kimecha maki wiyo kome ki vanis te Kae ming itu erpa ni pik dek ni rinyo nyo nyanya Gen chaki wang wang mala maal Ana wacha boy do Ikarma dao pa nye do dir pi logo war mister Ana wini ka chotu kichak log ni nan ba muze Ati ki lakir maler mo kanyma dak tao pi unoni kom chao biche li kom mera mo nyate pao kare Ana wacha boy ana bere kan ata yin kom yor kara man dok tuo mo tie la ten ci dok raj do la ten na man kir yan ngoma dak taw choy ne mere moñi cho wati dak taw wati mere moñ yat mak luone klor kon yen ki pana de ene nan mi na tieno kir ene wadi ha aboy ana bere kan ana gine way kon gen ki de kara man taib yat man yen ma buru kata kara a yele don pe do la ten an bana winyo ngwile mo tie yele kan tamne ka tiu ki yat ni ci olto ramo kele la la mo e cho wati muse yin ka ga wati lok pe winyo kong de wa ka tel lega ana wini ka cho che ton lega mo ma pek ni ruba ruora tu etian jo mate ka bien yo kan kan wang ma tie o dek man ya ga gutu jin tu toale wele wa man me ir get tek chwin wa ngonyo ngonyo mo ki gaj ma rajo obet pe cha me cham ki kwan Amen. Ana wacha boy dekene don keri yo pole ba ci twar ber. Enta boy wa ka wachi ni. Diang muti ni en moka riyona moka tellare ki bi kor ki speri gen koro. He. Jao chamo ni ma bere. Are lu boyte. Jao lilo ni ma wo. Were yo ko tiene wo. Jao chamo ni ma bere. Are lu boyte. Jao chamo ni ma bere. Ari latina jai paro lokawo ari luboide e aboy cher lok di dia